Fred, dahil kanto kilantain siya. Kanyang kumiltipan, sumungin nun. Kitara may ulkanto kin. Kimfal kumitungu, ninayin may ulkanto.